0: Maria ke whanau ke am tōru ki ai. Kai tuko mga hun, a tuko te mga hun nei ki a koe manena lai whakaloflahi atu.
1: Te ngi te hau hi atu ka koe ma princess ne ngā hua. Tanga ue ko whelewe ia ke te hau fiafi nei. Mō atu ni ka mua mō ama. Mō inga, ne whi ngā hua te ngā hua redi o he tau tōru ma whanau. Koe mitaki hāia. Mai makau kau, mō eiro iro. Koe mena nai ha mō tōru whai whaka ue tū mau ka mtōru ni ngā hua redi o. Hako tū mau me tau hua mitaki ma whaitama. Ke lata ai mō mō tōru fuku. Ke rongone ta whē rongona ke tau leo. Kai mō hāia, koe hea ni au ke nao ni. Ke whaka ue, ke hea mō tōru wa mga whāua. A family, hakata tamatani. Kureti wani ha mautou he hong ua furumatahana tau tau he ahua iumi. Presali monui ne ahu aha ua furumatahau. Ailongo ne koe au a ewe tau hea kokoe na te saka. Te koe whano he ewa ewa whano. Monui ne ua furumatahau he ahua iumi ma presali. Fua ki atu fua ke tau tau rongo ma rongo ma au. Tungo nene whakamatala ati au ka koe ma whaitama. Koe mua koe kwa o maoma ki au he tūtara kia koe. Ua inu, ua ura. E manena, Koe mena ni hapu ni whakaura koe ma presi. Ha e tūtara kia koe ke matota ane hao ne inu me ua. O maoma na koe ka nena ne ako naka koe ua inu me ura. Ha e ako hau koe ua fumata hao ma presi. Whaka ua ya kwa koe hea inu me ura. Tō tonu hāi hāu ma whaitama. Kai mo hāi ko osu te te pāti ilahi ma au hea Hawaii umu. Moi tō tūpe rōnga ko whakaka hoa ka koe ma pese a Hawaii umu. Koe tō mena na ike hoko tīna ko ke a Hawaii umu. Ua huma taha, a whungi te hāra e moine ke whanu. Whanu ke ewa ke laurang. Nā tāna atu tua iau tau mongu nōfu taha, nōfu taha ke nda usi te ua huma taha. Usi moia o ke ewa ke laurang i kumita hoana, kumita utama. Kai whaka ui ra koe ma

0: ai a madagubisinga kua hoko mai tō e tō mga aho ki e lātai mui hadau tōlu a kaholoanga whahi malolo sino mui hadau tōlu pulo tunosi ko ia ko lona kumitau a lahi hana ngā hua malolo e mui lahi ngā hua ki lali ki whakaliliu e tau mata a kūpu po ki tau a phrases ka hapu e tau technical vocabulary he whahi malolo sino ke he vanga hau motu si lahi e whakaoe ki he hana tō mga aho ko fuaki ke tau se whakaholoanga nei a ki e lātai mui hadau tōlu tō mata kai nanga niwe fkalo fala hia tu pulo tunosi ki a koe ki a fiafi.
1: Kalo fala hia tu ki a koe a lin mai hawa kaunga hua ki a fiafi. Ka fkalo fala hia ki a koe fkawela hi mai lin hau ki hawa tu manako mai hawa tau mga ho koe tuku mai ke la teia mai folu e fkawelanga mui malo o sinu ke lata mai hata tulu atu tangate hata tulu ko a mutu kani e fkala fulahi ke mutu ko whanaunau mai liu au ni ke hawhiwhi nei ke matuta ke mai ke tau whaitapu ko mori ki tua hana ka kanu ni mada matkai nanga ni liu au fosia ke mai si fosia ke mai e tau siwi ke lata mai tau ngangau ke tau sinu hata tulu whakalata hapo ke mai whalu tau vai huki pui pui ke lata Taia me hata tulu hata momoi ma lolo sino. Kato liu ni o ki ta mahre tu me mua ke whakamama atu ko hengo ai ka kano ni manako iau ke mua e tau tulu e tau sivi anga ne ke whalu e tau ngangau ki ta sino hata tulu po ke tau huki pui pui ke langmata ia ke whalu e tau ngangau ni mua e tau tulu hata ki mai mai liu ni tatu at ua ni ke fiu e whanono mai hata ki atu ke watu whakalahi e tau tulu ki hata tulu e tau e ke kafo whakamua whawa ke mo ua e tau langmatai ke sivi ke tau ngangau ke hala whakavau ka eke kua sivi e tau tulu e tau ngangau ne ke hala whakavau se mo ua ai e tau tulu e kua nofo koe mo e ngangau ke nsa ke hala whakavau po ke nā kai kua kano lahi ni ane le manakou ke hātaki si hātaki si hātaki hāna ka kano hahai ai e nō mela nofo toko lunga lahi e tau tulu e tau tangata i atu pasifika mō atu ke tau tulu e tau tangata i motu ka niwe e nā kai la moua ia e tau sivi nei kua tau sivi nei kua tau sivi noa nā kai whaita tungi mō li lahi hahai ai e tau tau ko whawhasi ke moua e tau sivi nei ka nā kai ka mena ia ke nofo mai ki tua ham tolo tau man mana tuanga ke ua mau e tau sivi. Koe tau tau ko whawhasi ai ke mau e tau sivi noa ne nā kai whai te tohi ke lata mai a ngau ke nsā ki hala whakabau ka mata mai ke onongo fulu ke whitongo fulu ma whai tau tau he maui. Hāna ka kano ko lohi e ngā ngau nei ke nsā ki hala whakabau ne ko maua e tau tolu e tau tangata ki he tau tau nā ko talati o onongo fulu ke whitongo fulu ma whā e tau tau. Hahai ai foki whalu ni ko maua ke kensā ki hala whakabau i lalo hifo he tau tau whawhasina. Ka koe mena nei ne tlātu ua nofo mai ki tua. Watu ke maua e tau sivi nei, hako tau sivi nā kai whetu toni. Ka eke ko mtolu e tau rangata ne ko i lalo hifo e onfu tau ko longwana ko whaimena ko kehe mai ke hala whakabau hau whakamole mole kumi e lang matai ham tolo tue ke kafo whakamanga whaua. Nā kai ni te hea koe o ngō fulu e tau ke whitum fuma whaa ko talia ke te tongi e whakatu whono kai kaeke ko mtolo i lalo hifo e ono fulu e tau.

amana ki ko fia fia mo tole fana wana kombe ki hata tole ane o tao ngoko pia meni we ke he mga pungi pungi ne mta kopsinga ka tātura mta hola ua ko ausiau kai hoko mai hata tole kopsinga ko loana penien ke tātua hata tole tu fuka holoanga ke hoko atu ke he hoko atu ke mta hola ono ke mga pungi pungi a honi kai fuka ui ke ha mga hoko ai ka fana wana kombe ngai a koi ki hata ua le tao o fio fia te tu fuka lofi ke a koi mga pungi ke hita mga honi.

Ako mai toa ia mga hape mawe, he toa ia o matamata kai nanga whakau e ui tulo ki am tulo a whakaseringa mai, ke he leo tau ho PME niwe ke whae tapu nei. Ko am tulo a tangatanga hua nei, ko Jorinda heka ko mawe he atu ki anono whā, mo e munui na mga hapungi pungi nei, to liwa tau tulo ke whareveia ke whae tapu ka hau. I hawa he waha aloto, ki anono whā mo e munui na mga hapungi pungi nei.

kala fala ya te kera tolo pungi pungi wa hoka te tolo ki ai. Whakawe ke he hata tolo at kaunga hui e mahi pia mena ko whakawe sa me wala hata tolo. Ke he mong pungi pungi nei. Tō te o hata tolo whakaroanga ke he hala ono ko luana fala nisi pini ne ko mutu taki atu. Mo e whakala whātu ke mutolo. Mo e whakawe e foki ke mutolo ne whai tu mau e tafronongo mai. Ke he hata tolo leo taonga ko e PMN niwe. Ko te o leo tuai, te o leo fō, te tolo ko mea ke tātu ki whanonga te tolo ki pungi pungi nei. Mo e mea ki whuki te tolo ki tu tāna ki te mena wala tu tupu. Ke ha te tolo ala langi pa ka te tolo fuki a tau mamui. Hai nei la longo mea ki te tolo ki whanonga ki ego e mea wa te tolo ki he maanga ko alofi. Ko la tolo ka la longo mai e la longo koe unga. Whakala whalahi atu pungi pungi ki mu tolo.